yaresabia otua wode ne kwatua abrabos school fees efise ye 24 wante wakoshia obabia wanya HIV na ne ba no so so gai masam no na esa so ni mu oya wo hwia enye ye abrabos school fees Shamino kasho bi tia na brabo school fees or the kidneys na tia or the kidneys na tia or si so sa brantia or si so sa ketesia ya kache ne sir kojo jansari or si dabi we na baso jawi nom or si we na baso sa wa nom wi wan share wanintei wa mura wanintei